Mamamedi wa 90.6 metsotso ke mehlano ka mora hora ya borobedi ke a o hwehla ka letsoho la moya. Ha eba o qeta o kena, o qeta o bulela seyalemoya sa hao. Nna ka lebitso ke Thomi wa Haruele, ke a o dumedisa ebile ke a o amohela tshebeletsong ya hao ya mantlha e le 90.6 FM stereo. Man, ke buile ka mathata a ka hare ho Khosimane Icon. Ho thwe jwale, he mathata ke ana hlole manolo hodimo mona. Mare sideline mane bona batho ba ile hore ba le ba bewa ka thoko, ba kgethelwa ka thoko, ba belwa ka thoko. E ka re hona le mathata a ditemalo ka hara Chiefs. Ho etsahalang hantle ntle? Na o teng motho e le hore o ntsa loya makhosi kapa ho etsahalang? Re bone Bradley Cross, Paseka Mako, Nkanyiso Shinga, ba tsamaya ba lo etsa ntho e bitswang foot surgery, ba lo sebetswa maotwana hobane ba ile ba lemala. Re bona Kabelo Nkgwesa le motho e le horeng ka nnete o bapala ka go hlaka le ka tsela e ntle mane, Reeve Frostler le yena ebile a kena ngake mane ka loto le hlileng le fumane ditemalo tse itseng. Jwale he, ho thwe hape ha o ntse o bue ha mona, ntate The Cruise o na le mathata a maholo hobane jwale ya neng a tshwere sehlopha hantle kapa batho ba haye, backline ya haye ke ena e na le mathata. Re sa ntsane re shebile jwalo, ra bona goalkeeper Brandon Peterson le yena a hlahelwa ke bothata a lemala, mme ebile o beuwe setulo mane benching ntho e ka etsang dibeke tse tsheletseng kaofela ka baka la hore ka morao ba